kesempurnaan ng salasang teologi ngayon ng pamasa kala tulis tuloy ng disipul kundi ang yung short kundi pero lakon yor ang erotis kala lakon na matita ang yung ikrim na nagtulis ng manual ng kwasa ng isang nagtuan kung suspect sa aros ka kung hindi ba kasahin matang ng kochi ang masit.